mura si shoremi Isheni afingi ya nigita Bia kubare ni fengi Bia olela ari Bia kubare ni kwete li Achera mwasheni Bia areli ndugu lowo Baba resi mile shuleka Bia obagbo jule wa Kiteto ni misofo Ohun ti a ko ba jiya fun se ki le tojo Ohun ti a ba farise fun ni pe lowo eni Apalara ipupa ni ile kan

yo ba wa ni kwatata aye aye o ti te nte ṣugbọn je ki o de ni tin rago ki o ri bi aye ti simu si o e ko si le so ni doga mura ti o po dara dara ti o ri opo eniyan ti won fi e ko si e ni ṣọra ki o ma ṣe fara wiwon.

mura si shere mi ise ni abinti ani giga bi akubare ni feiti bi ole la ri bi akubare ni gbese yi a chera mo se iya re le lowo lowo baba re si ni lesi le ko yo ba koju le won o te ton ni mo so fun o ohun ti a ko ba jiya fun se ti le tojo.

bi akubare ni feiti ni ole la ri bi akubare ni gbeke yi a jera mo se iya re le lowo lowo baba re si le se le kan ti o ba koju le won o te tan ni mo so fun o ohun ti a ko ba diya fun se ki le tojo.